0: Take off a loaf.
1: Apa
0: lah? White na thunder, tapos sila. Apa?
1: Tapos na ako? Sige. Hoy! Sabis ko!
2: Joe! Ika na naman.
0: Sorry po, sir.
2: Ayusin mo yan.